Sekumele ngibizothula zokwakwatisa manje mele ngilandimali yapolitics futhi manje mele ngilandimali yapolitics.